5 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Kasama niyo na naman po DJ Max ang inyong lingkod na mangungulit sa inyo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali, para dito po sa programang The Breakfast Show na tatawid hanggang Greatest Love Song at The Lunch Break Show. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng mga topsians natin dyan, sa lahat ng mga parents natin dyan, kay Sir Marjo na napaka-energetic ngayong umaga. Ayan, sa lahat ng faculty and staff po ng Top System, sa lahat po ng campuses yan, Santiago, Alicia, Stirling, Kawayan, Rojas, and Ilagana. Pati na rin po ang Solano, syempre. Hindi natin kalilimutan ng ating mga napakasipag na school administrators, campus administrators, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo, and Doc Reynald. Good morning, good morning, good morning, good morning! Parang ano yun, taas ng energy ulit ah. Parang nag-enervon ba ang inyong lingkod? So, wala po, ano lang, maganda lang ang gising gawa nung may safeguard na sa bahay sa wakas. Nakapagsabon na din. Anyway, maganda umaga po sa inyo lahat, sa mga nagkakapi pa lamang po dyan sa kanikal ng mga tahanan na wala namang gagawin maghapon. Ano? Kung wala kayong gagawin maghapon, samahan nyo na po ako. 4 na oras ng inyong mga buhay ang ating gugugulin. 4 na oras ng inyong mga mamunting buhay ang inyong iaalay. Parang ano eh, sakripisyo ito eh, no? Ay, para po sa mga topsians natin dyan, sa lahat po ng mga classmates natin na nakikinig sa kanikal ng mga sasakyan, ingat-ingat po sa inyo sa buong maghapon. At syempre sa lahat na rin po, ano, subjective naman pala yung pag-iingat. Yun lang sa mga nagdadrive, ano? Para po sa mga nais magpadala ng kanikal ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, or kasagutan mamaya sa ating katanungan, ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217, or sa aking FB page po na DJ Max. Maya-maya po, sa aking pagbabalik, ililaid out ko na po kung ano ang ating question of the day. Nagtatanong kasi kaagad na naman yung question of the day. Parang nararatel ka. At parang feeling mo palaging para sa iyo tong question of the day natin. Oy! Para sa marami yan. Shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa mga pale-palengke. Sa mga UV Express dyan, mga napakasipag na mga driver na medyo nangangasim-ngasim na kahit ang aga pa. Diba? San Pablo, Isabela, Minangas, Sur, Puruk, Uno, Lopez family, good morning! Shoutout kay Miss Pearl and Janina, taga dyan sa TAPS. Oo nga, taga dito sila. And shoutout to Miss Pearl and Miss Janina, pagbati mula kay Hyde. Sino tong Hyde na to? Anyway, I've got your song from Pink with a song called Beautiful Trauma. Back to back with Demi Lovato's Heart Attack. Still here of course at 107.1 and 107.9 TAPS Radio. Real Radio.

Pa-shoutout dyan, song request, pwedeng-pwede nyo na pong ipadala yan sa ating text line. Big shoutout to Sir Marjun. At yan ang ating katanungan, ano ang biggest what if mo? Ay, ngayon ko palang pala ililaid out. Ano? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ang biggest what if mo? O, may mga panghihinayang ka ba sa buhay? May mga sana pinurso ko yun, sana nandun ako ngayon, sana ganito. So, anong biggest what if mo, kapatid?

ano tayo, paganismong mga tao. Alam mo yung paganismong tao, yung mga pagan na ano. Kasi di ba nung wala pa si Magellan, hindi sa atin na-introduce ang Christianism. At ang ano natin noon, ano tayo noon ni mga pagan. Sinasamba natin yung bathala, mga bato-bato, ganyan, di ba? Mga halaman, mga bulkan. Ilagan yung campus namin, kuya, from Eco Jairus. Oh, nakikinig sa atin yan, mga taga, ano, Taps Ilagan. Diba? Kung hindi tayo sinakop ni Magellan, eh, malamang sa malamang. Paganismo tayo, mga ganyan. O hindi man, kasi ang pinakamalapit na nagbe-breed sa atin nun, yung mga Chino, diba? May mga, ano tayo nun, kalakaran noon sa pagitan ng mga Chino. What if lang naman, diba? Malay mo eh, ano ngayon, tatuan ka ngayon, Ma'am Nix, diba? Diba ganun ang ano nun, ang descriptor ng beauty kapag marami kang tatu, maganda ka, diba? Oh, wala lang. Sabi pa niya rito eh, what if pinursu ko law school, baliw na kaya ako ngayon? Hindi naman nakakabaliw ang law school kapag ano lang, syusunga-syunga ka. Kaya pala, wag yan na Madam Tonyang, mahirap yan. Madam Tonyang ha, makakancel ako sa'yo eh, mariristrict ako. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang inyong pangungulit on air again ang ating question of the day. Ano ang biggest what if mo? Chinese ka ko sana, ayan. Kaya pala Chinese papa ko, sabi niya. Meron kasi kapag Chino eh. Half Chinese kasi ako. Parang wala sa itsura Madam Tonyang ang pagiging half Chinese mo. Anyway, I've got your song from Dolwin with a song called Sidekick. Back-to-back with Moves Like Jagger by Maroon 5 featuring Christina Aguilera. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: may we request again Assistant Secretary Viado to please announce the winner for this category.
1: For this category, let's give a big round of applause to Top Achievers Private School Inc.
2: Top Achievers Private School Incorporated continues to redefine education through innovation and inclusivity. With its flagship project, Techno, the school modernized learning with interactive boards, automated systems, and solar-powered facilities while fostering student growth. Teachers are empowered with incentives, leadership roles, and active participation in planning and decision-making. Committed to community service and sustainability, the school provides scholarships, supports outreach programs, and champions green practices, making it a true model of educational excellence and innovation. The winner for the Service Sector Medium Enterprise category, Top Achievers Private School Incorporated.
3: Isabella, I was once a pupil of TOPS for 4 years. I'm happy to inform you that I am now here in Canada. I'm now currently enrolled in an international school here. I'm really lucky because TOPS had prepared me for schooling abroad. So now, I can communicate well with my classmates who speak purely English. Regarding academics, I got no problem at all. Now I can conclude that TOPS' quality of education is competent here in Canada and for sure in any part of the world. Thanks, TAPS, for your good curriculum, and thanks for the training. See you soon, TAPSians.
4: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
5: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAPS sa'yo?
4: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
5: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
4: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
5: Okay, Daddy.
6: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
7: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
6: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
8: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
7: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
9: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
7: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
8: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
10: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
11: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

44 minutes past the hour of 8, mga kababayan. And you've just heard a song from The Vamps with the song called Wake Up. O, gising na kahit may what if tayong katanungan. Lalo na sa mga delusional dyan. Ay, gising-gising na! Baka nagde-daydreaming ka pa dyan, kapatid, ha? Anong oras na eh? Tama na yan! Kumilos ka naman bilang isang ano, makabuluhang tao. Papakinggan kaya tayo ngayon dyan sa labas. Dun sa ano, sa speaker natin. Anyway, good morning, good morning, good morning! Ako pa'y nagbabalik sa ating himpilan dito po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet! Nahatid sa inyo ay katanungan na naman na inyong sasagutin, mga kapatid, hanggang alas 12 ng tanghali. Ang ating question of the day, ano ang biggest what if mo, kapatid? Again, ano ang biggest what if mo, classmate? What if walang autism yung anak ko? Ano kaya ang buhay namin ngayon? Ang hirap anuhin niya. Parang nahihirapan akong sagutin, madam. What if only ang toppings ng batil patong, sabi. Malamang sa malamang na impacho kapag paglabas mo. Nagmukha kang nag-samgyup ganun. Diba? What if ini-ignore ko na lang siya nung first time? Ay, what if ini-ignore ko na lang siya nung first time na nag-chat siya? O, di walang kayo, di ba? Hindi kayo nagkatuluyan, di ba? Sayang yun! Pinalagpas mo ang sana'y forever! Pinalagpas mo ang happy ending! Sana, di ba? Eh, kung hindi pala happy ending. Kung hindi pala forever. Kung hindi pala masaya ang relasyon, di ba? Naku! Hindi naman talaga kami nagkatuluyan. Yun lang. Sakit yan, kapatid. Pero wala tayong magagawa. Pinapasok mo na sa buhay mo. Pinasukan ka ng pagmamahal niya. Ayan, diba? Pinasukan ka ng pagmamahal niya. From texter 5094 na medyo hindi ko maintindihan yung kanyang text. Sabi niya kasi rito, hello DJ, what if after naging Commonwealth ay naging State of USA ang Pilipinas? Siguro naging presidente ng Amerika si Apo Marcos Sr. Parang sumobra po yung pagiging hypothetical ng ating isip, ha? Bakit ang pogi, kuya? Ano yan? Ayan ang sinasabi nating delusional na tao. Minsan, ang kapugian, hindi kailangan sa'yo nang gagaling. Hintayin mo rin muna sabihin at i-acknowledge ng ibang tao. Pero kung sa tingin mo, deserve mo yan. Diego, is that you? Hindi po. Ako po to, si Boots. Uso pa ba yun yung Diego? Yun yung kasama ni Dora, di ba? Parang Dora, I mean, di ba? Anyway, I've got your song from Lil Mix with a song called Black Magic. Back to back with One Direction's best song ever. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:06 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. We're down here with this segment, the so-called The Greatest Love Songs po. Ang mapapakinggan ninyo hanggang alas 12 naman po ng tanghali. Hindi ko kayo kanta ng kanta. Ano daw? Ano yun, Sir Jonathan Alonso? Pero anyway, magandang umaga po sa lahat naman nakikinig sa atin ngayon sa mga palipalengke. Diyan din daw po sa may ano, ewan ko, nakikinig sila ngayon. Diyan sa may Pandayan Bookshop, Kabalikat sa Pag-aaral. Diyan po sa may Alicia Isabella, good morning po sa inyo lahat. Wala lang kasi lagi daw sila nakikinig. Sabi ni Sir Jonathan Alonso, lakas daw ng speaker. Pasabi naman po pahingi akong pentel pen. Pasabi naman po pahingi ako ng ano, ng ano ba? Ano ba pwedeng hingin doon? Crayola para sa anak ko. Good morning, DJ. Pag-greet po si Inday Martang Judy Kumba, Jessica Gapusan at Seleni. Good morning sa team. Aman, pwede natin ipangalan sa team nila. Timba. Ayan. Yan laging pinapa-shoutout ni Sir Rembert Castaneda, si Dexter 0985. I got a restrict. I got two restrictions dito sa TikTok live ko ngayon. Don't know why. Na tatagos ng 10 minuto. Sana mawala na kaagad. Sayang yung ating 71 million viewers. DJ Max, shut up po. Shut up ka na dyan, Alonzo Ballesteros. Shout out, Alonzo Ballesteros. Oh, shut up ka na dyan. Tama na yan. Tap-tap na. Diba? Nananatili ang ating katanungan, ano ang biggest what if mo, kapatid? Again, ano ang biggest what if mo? What if bumalik tayo sa nakaraan, yung panahong may dinosaur pa? Ibang pagbabalik naman pala ng nakaraan yun. Eh. What if panaginip mo lang ang lahat? Sabi dito ng isang viewer natin kanina, na nakalimutan ko na ang pangalan dahil nakalimutan kong i-take note. Ano yun? What if bumalik tayo sa nakaraan? What if panaginip mo lang ang lahat? Sana yung panaginip na yun, pagising ko nung ano pa, grade 1 pa lang ako gano'n. Diba? Ang sarap mabuhay nung panahon na yun. Nung wala kang problema, isipin mo lang yung pagkain mo, ganyan, diba? Na i-provide naman lahat ng magulang. Sabi naman dito ng isa nating viewer pa, what if hindi ko ginawa yun, baka okay pa kami. Alam mo, kapatid, everything happens for... happens? Bisaya, naman pala ako. Everything happens for a reason, di ba? Kung hindi nangyari yun, malamang sa malamang hindi mo nakita yung kanyang true colors. Malamang sa malamang you're blinded by yung fake affection niya, di ba? Kung hindi mo nakita yun or hindi mo ginawa yun, malamang sa malamang nakastuck ka sa kanya ngayon, di ba? Shut up sa'yo, sabi dito ni LG. Shut up. Sabi kasi ni Sir Jonathan Alonso, pa-shut up po, Jonathan Ballesteros. What if pwede bumalik muli sa pagkabata at lahat ng problema ay mawala, lahat ng stress mo sa buhay? Diba? What if nga pwede ano? Pero wala, yan dito na tayo sa realidad na kung saan ang pinakapabangunan na talaga natin ni Efika Scent Oil o kaya Kaating Ko. Diba? Kailangan na lang natin talagang yakapin at tanggapin ang realidad, 'di ba? Mahirap mabuhay sa isang delusional na mundo, mahirap mabuhay sa ano, sa mundong gusto lang natin. Oo na, sorry na Madam Nix, everything happens for a reason. Naging Bisaya ako, ikaw 'tong taga-Samar, dapat ikaw 'yan. DJ Max, shout out po yung Batangas, mag-anak name. Mag-anak ang kanilang pangalan? Ano daw? What if di... na. Anyway, I've got your song from Air Supply with song called Making Love Out of Nothing at All. Back to back with Total Eclipse of My Heart. Total Eclipse of the Heart. Of My Heart. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

9:20 on the clock, mga kababayan. At syempre, kapiling na rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio the realest radio on the planet, mga kapatid. Yun pala yung sasabihin natin. Masuyot ulit. Ayan! Ewan ko, napapakinggan tayo ngayon sa labas, dyan sa speaker natin, dyan sa hallway. Ano? Napapakinggan ako eh. Saan nyo po binili yung tugtak dinabog na yan? Yung binatog na yan. Binatog, dinabog, kinabog, ano po ba talaga yan? In short, mais na may gatas. Ang sarap niyan! Kaya lang, may trauma ako dyan eh. I still remember nung nag-RSPC ako. So makita ang aking tiyan. Malamang sa alamang pupunta sila Danny Ampol, Matic yan. So punta tayong lahat. Para kumpleto ang gang. Gangnam style, di ba? Angas! Di ba? Ang ating text ay mga kababayan, 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Para po sa mga nais magpadala na kanikan ng mga mensahe, shoutouts, greetings, padala nyo na po yan sa ating text line. At nananatili ang ating katanungan, ano ang biggest what if mo? Again, ano ang biggest what if mo, mga kababayan? Gang-gang kaibigan lang. Lana, gang kaibigan lang pala kayo. Shoutout kay ano, Jane Erich Aranzana. What if hindi naging sila? Ano kaya kami? Sabi dito ni RJ De Vera. Sabi niya, what if hindi naging sila? Ano kaya kami? Tao pa din kayo, ano ka ba? Ano sa tingin mo pag hindi naging sila, mag-evolve kayo? Digimon? Pokemon? May evolution naman pala kayo hanggang ngayon. Pala ko tapos na ang evolution, di ba? Shoutout sa tropa nito, nirereto ka na, hindi mo pa alam, sabi dito ni Angie. Bagay kasi kayo nun ni Danny. May 10-wheeler yun. Ano ang biggest what if mo? What if, ano, ituloy ko na ang law school, di ba? Ano ba naman yan? Napre-pressure ako sa mga ano ko eh. Sa mga classmate ko na nakikita akong nag-i-story ng... at the moment, case digest eh. Kat. Ako kasi at the moment, indigestion. Kayo mga kapatid, ano ang biggest what if ninyo? What if tinuloy ko yung career na ganito? Ano kaya ako ngayon? Tao ka pa rin naman, huwag ka mag-alala. About the errors, ano po ang what if ninyo? Ang dami nang umulit sa ating ano kanina sa ating TikTok live. Medyo nag-silent kasi nagkaroon tayo ng two restrictions. And why? Why TikTok? Parang nasabi ko lang yung blue app. Ganon. Anyway, I've got your song from Chicago with a song called Look Away. Back-to-back with Sticks Babe. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Sir, sa Taps pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa Taps din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa Taps, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can, because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
4: Good news, mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa Tops ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa Tops mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Tops Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi

35 minutes past the hour of 9, mga kababayan. At syempre, kasama niyo pa rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet. Let's give it up for yours truly, mga kabadel, DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama again and again. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, what if hindi ka iniwan? Malamang sa malamang nakaka-stuck ka pa rin ngayon sa isang toxic relationship, di ba? Kaya take it as a blessing yung what if na yan. And same goes with our question of the day. Yan ang ating katanungan, mga kababayan. Ano ang biggest what if mo? Kung meron kang kasagutan, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. A big shoutout po sa mga nakikinig ngayon sa atin sa kanikil ng mga tahanan habang ang sarap ng kain dyan. Almusal ka pa lang, te! Nung oras na! Parang wala kang ambag sa lipunan, ano? Ay, may ambagan pala sa lipunan. Di tayo na-inform. Magkano bang ambagan na yun? A message from, ano yun? From Yu Su Min. What if pagising ko, katabi ko matulog ang isang mafia boss? What if delusional ka lang pala? Ano? What if yung what if mo, kawati-what if talaga? What if nasa VIP, what if nasa VIP ako sa Philippine Arena noong Binified? Binified? From Angel Cardenas. Ba't hindi mo kasi pinuntahan yung VIP? Can't afford? Or practical? Alam nyo ako, hindi ako mahilig gumastos sa mga concerts or whatnot, ganyan. Ano kasi, sabi ko, tao din naman sila eh. Parehas rin naman na may amoy yung ano, Jebs, diba? Anong what if mo, kapatid? What if hindi nagka-COVID? Sabi ng isang viewer natin kanina sa ating TikTok live. Oo nga, what if hindi nagka-COVID? Ano? No, kamusta kaya? Siguro na-enjoy ko yung college life ko. Kasi ano eh, nasa end term na kami ng second year ko noon eh, nung nagkaroon ng COVID eh. Ayun, kumindat lang eh, biglang graduate na kami. Kumindat lang, biglang LPT na kami. Parang, wala, na-fast track yung buhay nung COVID, ano? At saka ang dami pang hindi nakaka-move on dun sa timeline na yun, sa totoo lang. Parang hindi ko pa feel na 2026, parang nakastuck pa rin ako sa 19 at 20. Ewan ko ba? Parang hindi kayo nagkaroon ng New Year after COVID, sa totoo lang. Dami mga nawalang tao na mahal natin, di ba? Dami nawalang mga mahal sa buhay natin. Eh, what if hindi nagka-COVID? Malamang sa malamang buhay pa sila. Ano ba naman yan? Mabalik ang alaala ng nakaraan. Sa nagtanong ng what if na yan, ampasin kita eh. Anyway, I've got a song from Rayo Speedwagon with a song called Keep On Loving You. Back to back with First Love Never Dies by White Lies. Abangan nyo po mamaya si Miss G and Precious Dominion na maghahatid sa atin ng nagbabagang balita. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

10:04 in the morning. At syempre kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet, mga kababayan. 10:04, we're done with the final hour of this segment, the greatest love song. Ang bilis ng oras, ano? Tila bagay yan, oh. Kumurap lang. Alas 10 na kaagad. Kakatiming ko lang, ah. Ganong kabilis ang mundo? Parang kailan lang, mahal ka pa niya ngayon, iba na. Naku, sinasabi ko sa'yo, kapatid, mali yung nangyari sa'yo. Anyway, nananatili ang ating question of the day para po sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa. Or kung di man kanina pa nakatunin at nakalimutan lang kung ano yung ating question of the day. Ang ating question of the day, mga kapatid, ano ang biggest what if mo? Again, ano ang biggest what if mo, kapatid? Sabi dito ni Chef Kasim, what if I pursued my bachelor's degree 1 year na lang sana and became a flight attendant instead? I wonder how many countries I would have traveled to by now, sabi ni Chef. Chef, everything happen, everything happens for a reason. May bagong pag-asa. Diba? Ako nga rin, what if ko yan? What if pinurso ko yung PNPA doon? What if hindi ako nag-quit? What if graduate ako from that particular academy? Ano kaya ako ngayon? Malamang sa malamang, wala akong buhay ngayon na kung saan masaya ako ngayon, di ba? Di porket hindi nangyari means rejection. That's a redirection, kapatid, di ba? What if sa Neptune ako nakatira? Pahimik siguro Facebook ko, sabi ni Cathy Shane. Malamang sa malamang, patay ka na dun, ti. Malamang sa malamang, hindi ka pa nakaka... Kasi gas planet yan, Neptune, di ba? Wala namang solid ground yan kasi yun nga, gas nga yan. Sa lakas ng hangin dun, malamang sa malamang, nagmukha kang giniling, di ba? Kung ka lang din makakakita ng yung hangin, may kasamang mga bubog, di ba? Hindi ka ba nag-search man lang kung anong loob ng Neptune, kapatid? Parang hindi nagtitingke, no? What if sinagot ko siya, masaya siguro kami ngayon. Oh, sinagot mo siya, malamang sa malamang heartbroken ka ngayon. Ba't lahat ang what if ninyo, obligado akong sagutin, di ba? Bakit parang lahat ng what if ano? Parang hindi pinag-isipan, mga kababayan. Medyo ano naman, no, gamitan natin ng ano, ng IQ. Meron pa ba? May natira pa ba? What if hindi na lang si BBM ang naging president ng Pilipinas? Eh di sana maginhawa ang buhay natin ngayon at maulad ang ating bansang Pilipinas, sabi ni Texter 5673. Mamaya palalalimin natin yung usapan natin tungkol dito kasi paubos ang aking oras, kapatid. Ano? For the meantime, I've got your song from Rockstar with a song called Parting Time, back to back with Nexus, I'll Never Go. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:14 on the clock. Siyempre kasama nyo pa rin po DJ Max, diba? May sumasabi na naman sa aking ngala-ngala. Mahirap kapag medyo nagano ka lang, kumain lang saglit eh. Anyway, tuloy natin yung sinabi ni Texter 5673. Sabi niya pa rito, what if mauntog na matauhan, makonsensya at makulong na ang mga nasa gobyerno at makamit naman ng bawat Pilipino ang hustisyang inaasam natin? Parang galit na galit ka pa rin talaga, Texter 5673. Gigil na gigil yan! Parang lahat na lang patungkol sa politika, kapatid ah. Pero parang malabong mangyari din yan. Kasi kahit ilang beses sila mauntog na ospital na nga ni, wala pa rin na kamulatan ni, di ba? What if kunin na lang ni Lord yung mga taong sobrang sakim, gahaman, natabusado sa pera at kapangyarihan ng mabawas-bawasan man ang kampo ng kasamaan at kadiliman? Parehas kayo ng wish ni ano ni Cara David. May ilan na nauna, eh, ewan ko lang. Ay, wala akong ano rito ah. May mga mababait talaga mga politiko at mga talagang ano, ano tawag dito, seryoso ang prinsipyo at pananaw nila sa pagbabago at pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga constituents. What if kunin na lang ni Lord yung mga taong sobrang sakim? Sabi niya ulit rito, what if talagang magkatotoo yung wish ni Ms. Cara David Panigurado, madaming Pilipino matutuwa at magsasaya at mapapabuntong hininga nang malala at sabay-sabay sasabihin na finally Lord, sa wakas you answer their prayers. Thank you so much. I guess ano, it's kind of bad to pray for the vein of Irish, di ba? Although I get your ano, your sentiments, kung saan ka nanggagaling, your standpoint, I do respect that. But to pray for someone's vein, it's kind of off for me. Nag-English ang inyong lingkod mga kababayan. Ang galit ni Texter 5673. Talaga namang ano, maraming walang yang mga ano, no? Politiko talaga, di ba? Ano magagawa dyan? Maliban na lang kung ano, magpapakamabuti at magpapaka ano tayo, matalinong botante, di ba? Sometimes the fault nasa electo ano rin eh, nasa electorates din, di ba? Yung mga botante. DJ pag-greet Edgar na crush ni Inday Martang Judy Kumba. Edgar! Crush ka daw ni ano, ni Inday Martang Judy Kumba. Ayun o. Parang medyo late na yung crush-crush na yan ha. Parang pa-expired na kayo, siya pa kayo nagkaroon ng crush. Diba? Good morning DJ Max. Hello to Gabgab, Daniela. Also to Ryan, Yoyong, and to Andoy and Amir. Thanks from Bernard off to Mawini. Hello there to the following people, Gabgab, Daniela, also to Ryan, Yoyong, and to Andoy. Pagbati po mula kay Sir Bernard Cutie ng Tumawini Isabella. Anyway, nananatili ang ating katanungan, what is your biggest what if? Ano ang biggest what if mo, kapatid? Padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Jed Madela with song called Forevermore. Back to back with Regine Velasquez on the Wings of Love. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: ilang Ginoo ka? Atay, oy! Lasing ka, no?
1: Hindi, no?
0: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:45 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And syempre kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet, mga kababayan. Let's get up for yours truly. Ang medyo nangungulit sa inyong pananghalian. Pamalapit ang lunch time, mga kapatid. Dito na po si Maxine Uy, nawala sa kanyang mukha ang uy. Uy! Ikaw yan? Sir, do you know Sir Francis from Taps Alicia? No, I don't po. Kasi hindi naman po ako napupunta ron. Apakasama talaga, sabi ni Ma'am Nix. Ay, ito, sinuportahan lang kita. What if ampun ka, sabi niya eh. Eh, ampun ka talaga. Yan yung mga ano eh, no, kulitan nung magkakapatid noon, nung kabataan. Na, wag kang ampun ka lang eh, di ba? Ganun yung mga rebatan na magkakapatid noon. DJ, pasabi po kay Judy kung kalimutan na niya si Burog. Mas pogi naman si Edgar. Naku. Mas pogi naman pala si Edgar. Anong itsura ni Edgar na yan? I-judge nga natin physically. Morning DJ, pabati naman po Kambal, Bulaluhan, Alicia. Shout out kay Janice Soriano at MJ. Janice Soriano and MJ, hi. Diyan po sa may Kambal, Bulaluhan. Parang kailangan ko ng bulalo. Pag dumalaw po ba ako dyan sa Kambal, Bulaluhan, eh, meron akong libreng pagkain dyan. Bigyan naman ako libre dyan. Hindi, ako kasi hindi ako sanay magbayad. Sanay akong manlimos. What if gumagana lahat ng mga flood control dito sa Pilipinas at hindi kinurakot? Eh di sana walang mga Pilipino ngayon ang nalulubog sa baha. Walang mga Pilipino ngayon ang umiyak at naghihinagpisa at nalulugmok dahil nawalan ng tahanan, hanap buhay at mga mahal sa buhay. Napaka makapilipino talaga ng Texter 5673. I do understand that. And I do appreciate your passion to, alam mo yun, eradicate corruption. Dito sa bahay ko, lutuan kita, bulalatong nga lang. Dags, tama ka na nga dyan. Makita lang talaga kita dun sa court. Naku, yung pasko sa'yo yung, ano mo, yung paddle mo ng pickleball. The pickleball yarn. Kasi si Freddy nagpipickleball na. Mga kakaiba nga naman talaga yung taste na itong mga ito. Anyway, mga kabatid, I won't take much of your time since, alam niyo na, malapit na ang lunch time. And we're done with this segment. Tatawid na po tayo sa ating next program, which is called The Lunch Break Show. Abangan niyo po si Miss Maxine Uy para sa kanyang nagbabagang balita, ang Zauer Student Broadcast. I've got a song from Sarah Hieronimo with a song called It Takes a Man and a Woman, back-to-back with Tony G's We Belong. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

That was the ones with the song called Lumalapit, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. At nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. What is your biggest what if? Or ano ang what if mo, kapatid? Big shoutout sa mga top CNs natin dyan, mga classmates natin na nakikinig sa ating ngayon sa mga sandaling ito. Good morning, good morning, good morning! 11:05 is our time, mga kapatid. Baka hindi nakasynchronize ang inyong mga oras. Diba? 11 na, mga kapatid! Lunchtime na! Sahod na bukas, ano? September 29 is our date today. Araw po ng Tuesday para sa mga di nakakaalam dyan, diba? What if walang kanin busing, sabi dito ni Ronel Alinson. Ay, di nag-viral ka din dun sa mang inasal, di ba? Walang kanin busing! Di ba nag-viral yung ano na yun? Yung Bisaya, yata yun eh. What if nanalo ako sa wedding DJ, saan kaya ako magta-travel? Try mo pumunta dyan sa Balintukato. Or kung di man eh, try mo sa ano, sa... Saan ba pwede? Di na Jawan, di ba? Baguio! Parang overrated na kasi nung mga ano eh, nung mga places na pinagsasabi ko. What if my baby girl ako, nakapareho ko ng ugali, sabi ni Everose. O di, sakit sa ulo yan. Diba ikaw pangalan, sakit ka na sa ulo. Eh, mararamdaman mo yung pakiramdam ng mga tao nakapaligid sa'yo. Diba? Yung nararamdaman ng mga tao nakapaligid sa'yo, yun pala yun. Ako sana magkaroon na ng baby boy. Ano, what if magkaroon ako ng baby boy ngayon? Siguro magiging pangalan nun, Joaquin Gabriel. So Joaquin, ano eh, very unique yung pangalang Joaquin. Parang very rare, gano'n. Gabriel naman kasi, member ng Three Archangels. Ano yung Gabriel, Michael, Raphael, di ba? Ganda lang, ano? Sana magkaroon ako ng baby boy. What if tayo pala DJ sa wakas? Wag na, magkalimutan na tayo. Eh, hindi pa tayo nagkakatagpo. Wawakasan ko na kagad para hindi matuloy yun, di ba? Parang hirap nun, kapatid. Ika nga, rito pasampal kita sa asawa ko. Alam mo na, pugi-pugi sa sarili itong DJ na to eh, no? Ano na lang po, si Mr. M na lang po ang irereto ko sa'yo. Or kung ayaw mo si, ano, si DJ Echo. What if hindi nagka-COVID DJ? Marami sigurong ano, no? Laki siguro nung, ano, ng pagbabago ngayon kung hindi nagka-COVID. Like, I mean, iba yung mundong ginagalawan natin ngayon kung walang nangyaring COVID. DJ, what if election ngayon ng mayor dito sa Isabel, especially sa May Pagay Festival? Sabihin kita dyan sa mayor ninyo, ha? Anyway, patuloy lamang po magpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. I've got your song from Rob Daniel with song called Miss Miss, back to back with Cap of Joe's Multo. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

17 minutes past the hour of 11, mga kapatid. In short, 11:17. Yan ang ating oras buong Pilipinas. Kung hindi pa nakatama ang iyong orasan, kapatid, 11:17 is our time. Sa mga nananghalian na po dyan or nagpre-prepare ng kanikanila mga pananghalian, happy happy lunchtime po sa inyong lahat. Sa mga katulad kong water therapy, sa mga katulad kong may mga sumisipat sa tagiliran kaya tinitigil muna ang pagkain, eh okay lang yan. At least buhay tayo, di ba? At nananatili ang ating question of the day para po sa mga nakatutok pa rin sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. Our question of the day goes this way. Ano ang biggest what if mo? Again, ano ang biggest what if mo? What if dinosaurs did survive the mass extinction DJ and evolve in the same way as birds or other modern day animals? And I believe ang pinakamalapit na ano na family ng mga ano man tawag doon, T-Rex, eh, 'di ba yung mga manok? O sama, eh, meron pa rin silang remnants dito. That evolved sila, lumit lang. Mga Komodo dragon, 'di ba? Reptilians. What if maging alien na lang ako? We are all alien in nature kasi 'di ba? Hindi naman tayo ano andito. What if mag-shot tayo? Parang ang tagal naman ng shot na 'yan. Sinin lang nga niya ang aking chat, hindi man lang nag-reply. Parang ano, what if matadyaan kita dyan? Hindi ko alam kung pwede kong i-mention yung pangalan nito, baka mabanina. Ano? Hindi, mapagalitan dyan sa, ano, sa shop nila. Basta ito, mayaman to. Mayaman na pogi siguro. Matangos ang ilong, pero maliit. Maliit nga ni, di ba? Park shot na tayo ngayon, sabi ni LJ. Hindi nga pwede. Ano, Boss Arbs? Kailan tayo, no? Si ano pala ito, si ARB. Si Sir ARB. Wala ng bolt na ARB? Ganun ba? Yalan ba yung shot-shot na yan? Parang marami tayo mapagkwekwentuhan, kapatid. Park shot, what if matuloy na, sabi ni LJ. Puro ka naman ganyan, LJ. Parang di naman natutuloy ang aya-aya mo na yan. Sikat ka na naman, sabi dito ni ano ni Ma'am Marian. Hello po sa mga fans ko dyan sa FISA. Magandang umaga po sa inyong lahat. To Mr. John Rimando, Sir Mon Viray, Ma'am Jel Now, Sir Kevin Alvarez, and the rest of the crew. Hello, good morning, good morning, good morning. Mananghalian na kayo. Pakainin nyo na yung mga technician ninyo at mukhang nanghihina ng mag-twerk. Mag-twerk na lang si Ramsan. Imaginin mo si Ramsan nag-twerk. Ano? Para kang nakakita ng bayog na ano, pitatumbag. Bayog pa nga ni. Ano ba yan? Sa mga nagro-road test dyan, galing-galingan nyo naman mag-road test. Na-feature kayo sa vlog, ha? Anyway, I've got your song from Rob Daniel with a song called... Ano bang song to? Nakalimutan ko. Ay, hindi pala. Ano, song ni Ben and Ben with a song called Sa Susunod na Habang Buhay. Back-to-back with Rob Daniel's Nandito Ako. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Enroll now!
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
0: TAPS is a new innovation, the online school management system. Through this new system, parents and students can now view every detail of their tuition fee, payment history, outstanding balance, uploaded lessons, pointers to review, project details, and of course, grades of students in all subjects. Form 138, Form 137, and other credentials are now available online, anytime, anywhere. This is first in Region 2. And lastly, this innovation helps all teachers to become much effective and efficient in their daily tasks. That's the power of TAPS Tech. And I am so proud of this. This is Sophia, a proud TAPSian.
4: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
5: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang.
2: Tops Radio's Lunch Break Show.

River Maya with 214 still here at the 107.1 and 107.9 Taps Radio. And the realest radio on the planet, mga kababayan. Nagbabalik ang inyong Linggo DJ Mags. And guess what nga po mga classmates, we're down with the final scratch of this program. Oras na po para ako'y magpaalam. Marami salamat sa mga tumutok sa atin mula kanina alas 8 hanggang ngayon sa pagtatapos na ng ating programa. Anyway, you were able to hear a song from River Maya. That's 214. Ewan ko, nasabi ko na kanina. Parang nawala ako sa wisho tayo yung mga estudyante ko nangungulit dito kanina. May mga problema ang pag-ibig. Ang babata nyo pati! Tuktukan ko kaya kayo dyan ng ano, ng liabi. Nasubukan nyo na bang majak? Ilipter kita dyan eh! Anyway, good morning. Makikinig pa rin pala sa atin ng chip technician dyan sa Port Isabela. Chip technician na to, engineer na to. Engineer AR Bin. AR Bin! Libre mo naman, parang never pa ako nakatikim ng libre galing sa'yo. Parang ako na lang lagi yan nalilibre. It's Jairo Welgas, why you're late? Ay, hindi pala ako. Sakto lang pala sa oras. Ano? Again, ano ang biggest what if mo? Yan ang ating question of the day, mga kababayan. How about you? What's your biggest what if? What if? What the F? Iba pala, sorry. What if? Tama na. Tagal mo sumagot. What's your biggest what if, mga kababayan? Yan ang ating QOTD na bibigyang linaw. Although we're down with the final scratch at ako'y magpapaalam na. Uy! Nakakagulat naman ng mga bisita dito sa... Ang laki naman dito! Ayan, big shoutout to Sir Arvin na obra na hinihintay ko kung kailan na mag-aaya na lumabas. Sir Arvin! Yung Chevrolet ko. Kailangan ng attention mo. Parang kailangan ng hagod mo. Ganun. Ay, nararamdaman siya eh, bago sana ako bumiyahe. Pero di tayo pinapansin nito si Sir Arby, masyado na itong famous sa mundo eh. Masyado ng ano, maraming kalakal dun. DJ, what if pumayat na si Jolan Agu Saladino? Kasi sobrang laki na ng chan niya. Pa-shout out kay Jolan Agu Saladino. DJ, magpapayat ka na. Agu! Jolan! Wala nang pag-aasa yan, kapati. Ipa-opera mo na yan para kaya pa, di ba? Lalabas tapos magsabong. Ang lala mo talaga, Sir Arvin. Sugar roll ka na pala? Anyway, maraming salamat po sa mga nakasama natin. As I leave this program, let me give you a song from Q-Shay. Ay, pero bago pala yung magpaalam muna tayo ng formal, diba? Once again, mga kapatid, this has been your DJ. My name's DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day. Laging tatandaan na mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Q-Shay with a song called Bring Me Down. Back to back with Hales, The Day You Said Goodnight. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Education.

0: 3, 2, 1.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Class, name any kind of animals.
4: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka! Yun lang!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award na ito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hoy! Umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita.
3: Pulis ka.
2: Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang, teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
2: Yun lang.

0: Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating rehiyon.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
3: Ah, yun lang.

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Taps! You are the best!
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman?
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila. Dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: about your kids in school? What about his behavior while in the classroom? Well, not anymore. Through the online CCTV cameras of TAPS, parents around the world could watch their kids while in the classroom and other corners of TAPS campus. Simply connect your smartphones to the internet and download the application. Our one-time configuration will make it easy to monitor your kids in school thanks to the high-tech facilities of TAPS.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga TAPSiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat TAPSiyan.

Balik tayo sa mga pakunti-kunting pagbabalita, guys. Maski karumal-dumal at mga walang kwenta ang nangyayari sa politika, sige na nga, magbalita na nga tayo.

Hey, magandang umaga. Kamusta sa Palawan? At syempre kay Ate Che, magandang umaga kay Ate Che, get well soon. At kay Ate Ava and Raya, magandang umaga. Syempre kay Doc Joshua at kay Ate Kay dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang morning. Ito ang 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio 633. Standby sa mga nagbabagang balita.

Yono, 6:35 ang ating oras. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Isa pang pampainit ng umaga natin, mga classmate, bago tayo magbasa ng mga nagbabagang balita. May nanalo na ba sa, ano, sa 337.8 million jackpot loto sa Ultra Loto? Hindi ako nakataya aga. Di ako nakataya. Sana wala pa nanalo para may chance pa. Sadyain ko talaga mamayang umaga, tumaya ng Ultra Loto, 337.8 million noong September 28. Sana wala pa, no? Sana nga... Six 6:37 ang ating oras.

Balita NBI at Bureau of Immigration sinabing si Velasco at ang misis nito nasa labas ng Pilipinas. Ito pa, sabi ng COA, meron daw inisyuhan ang DepEd ng voucher na mga namatay na, na mga estudyante at mga dropouts. Oh, parang yung mga ano lang yan, parang mga ghost students. Ah, may mga ibang private school gumagawa ng ganyan daw. Diyos ko po mahabagino. Small and medium enterprises, may 60 pesos wage subsidy daw sa gobyerno. Wow, talaga ba? 60 pesos wage subsidy? Kung ang sahod ng empleyado mo ay 560 sa isang araw, yung 60 ay ibibigay ng gobyerno, yung 500 lang ang poproblemahin mong ibigay sa empleyado. Wow, talaga lang. Ambulansya sa Lanao del Norte, nabistong may sakay na hinihinalang smuggled na mga sigarilyo. Uy, ambulansya ha. Babaeng bumbero na rumoresponde sa sunog, tinaga sa likod ng may-ari ng nasusunog na bahay. Bakit kaya? Ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dito muna tayo sa impeachment. Yan, hindi na tayo makaiwas sa pagbabalita ng impeachment. Sige, ibalita na nga natin. Idineklara ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang hostile witness para sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, the adverse interest of the witness has been established and as such declared as a hostile witness. Nauna nang binanggit ni Private Prosecutor Chodorte na parehong magulang ang alkalde at ang vice presidente dahil pareho silang anak ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman. Kayon din sinabi ni Te na publicly prejudge ang alkalde sa kaso sa pamamagitan ng mga pahayag na nilalayong pigilan ng impeachment ang kanyang kapatid na umano o maaring manalo sa 2028 presidential election at inilarawan ang mga paglilitis bilang cuckold o so-called lawful. Panghuli, binanggit ni Te na nagpatato lamang ang alkalde dahil inutos... Ano daw? Nagpakatotoo si... Oh, sorry naman. Nagpakatotoo lamang ang alkalde dahil inutusan siya ng impeachment court ng Senado na gawin ito. Hindi sumang-ayon si defense lawyer Justin Gular Kaite na sinabing hindi automatikong nangangahulugang may hostility ang isang political na pahayag. Sa huli, sumunod ang parehong partido sa desisyon ng Korte ng Senado. Nauna nang sinabi ng alkalde na nakakuha ang GenCorp Industries Incorporated ng isang declared business interest

Wala akong comment dyan. Ang kukwento ko lang yung mga napapanood ko sa social media. Yun daw daliri ni Baste Duterte habang siya ay nasa witness stand. Kung minsan daw ay yung middle finger niya ang nailalabas niya sa baba ng kanyang baba. Yung iba naman pinipicture at yung sabi nung iba ay your middle finger says it all. Nagmi middle finger ba? parang binibigyan ng mali siya ng ibang mga vlogger yung paglalagay ni Baste sa kanyang middle finger parang kinakamot yung itaas na bahagi ng kanyang leeg o sa may baba ng baba. Yan. Eh yung isang vlogger naman, sabi niya hinihintay daw nila nangingiwi. Hinihintay daw nila nangingiwi o alam mo yon yung sinasabi nila na actuation o mga mannerism ng mga nagdodroga. Oh, ganyan. Hinihintay daw nila kung makitaan nila si Baste Duterte ng mga mannerism ng mga nagdodroga. Ganyan. O may nakita ba kayo? O wala. Ang nakita nyo yata ay yung medyo nagmi-middle finger yung kanyang kaliwang kamay sa ilalim ng kanyang baba. Yun lang yata nakita nyo. Tungkol sa kanilang mga pinagsasabi, ayoko nang magkomento. Pero sinasabi nila ay kalmado at professional daw naman si Baste Duterte na humarap sa impeachment court. Sa isa pang balita, sabi ni Cheese Escudero, si Vice President Sara di daw maaring pilitin na aminin ang bank records. Tingnan natin ang detalye. Hindi maaring pilitin si Vice President Sara Duterte na maghain ng tugon sa kahilingan ng prosecution panel na aminin ang mahigit 100 bank records na iniugnay sa kanya na o sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senate Court. Ito ang naging pasya ng impeachment court ayon kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero nitong Martes. Iginit niya na may karapatan ang Vice Presidente laban sa self-incrimination na ginagarantihan ng konstitusyon. If the request is allowed, any material and relevant matters of facts requested for answer will be tantamount to compelling the respondent to be a witness against herself. Ayon kay Escudero. Nauna rito ay minungkahi ng prosecution panel sa pamamagitan ni prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na magkaroon ng stipulation o kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig kung saan kikilalanin ng depensa na tunay ang mga bank records mula sa ilang bangko. Ayon sa prosecution, makakatulong ito upang hindi na iharap ang 10 hanggang 20 na testigo at mapabilis ang paglilitis. Ipinaliwanag ni Jokno na ang hindi pagtugon ng depensa sa kahilingan para sa admission ay maaring magbigay kahulugan bilang pagtanggap sa hinihiling ng prosecution. Ano daw? Gayunman, tinutulan ito ng defense panel at iginiit na ang naturang kahilingan ay may kinalaman sa burden of proof na dapat patunayan ng mga nag-aakusa at hindi ng depensa. Binanggit din ni Jokno na ang Rule 26 ng Rules of Court na nagpapahintulot sa mga partido na humiling ng pag-amin sa pagiging tunay ng mga dokumento upang mapabilis ang presentasyon ng ebidensya

kabilang ang usapin kung pag-aari ng respondent ang mga bank record o kung nakapangalan siya bilang account holder. Samantala, sa iba pang balita, kinumpirma ng Bureau of Immigration nitong Martes na kasalukuyang nasa labas ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang misis. Sinabi ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order o alert na maaring pumigil sa paglabas ng bansa ni Velasco. Gayunman, hindi na idinetalye ang tungkol sa immigration record dahil sa issue ng privacy. Kasunod ito ng pagsambulat ng balita nitong Lunes na nagtungo sa National Bureau of Investigation si Dismiss Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. upang magsumiti ng affidavit tungkol sa kanyang mga pahayag na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Paulo Duterte sa utos umano ni Velasco. Samantala, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag nitong Martes na kasalukuyang nasa Nagoya, Japan ang mag-asawang Velasco noong August 30, 2026 batay sa verifikasyon at record ng Bureau of Immigration. Dapat daw ay babalik noong September 14 pero hindi pa bumabalik. Noong September 24 naman, umalis ng Pilipinas ang misis ni Velasco kasama ang dalawang individual patungong Hong Kong na sana ay babalik noong September.

0: at DepEd. Sige. Pero ito ay nakasulat sa salitang Ingles, kaya ito ay babasahin ko sa Ingles. The Commission on Audit or COA flagged the Department of Education's overpayment of 938,000 pesos in vouchers to students who had already dropped out or in some cases were deceased. In its 2025 annual audit report on the DepEd, COA flagged several gaps in the agency's implementation of the government assistance to students and teachers in private education or GASPE. Some of the gaps of these gaps included delayed fund utilization, mismatch between financial and physical performance, and weak controls in the implementation of the senior high school voucher program. The COA said that this resulted in undermining program effectiveness, efficient resource allocation, and delivery of educational assistance. COA found that there were 58 voucher program beneficiaries that were unverifiable, that were either dropouts, transferees, non-enrollees, deceased, or absence without supporting documents. According to COA, there were a total of 172,909 voucher program beneficiaries. Due to time constraints, the commission took a sample size among these beneficiaries amounting to 5,507 students. Out of this sample size, COA confirmed the existence of 5,383 beneficiaries through physical inspection, video and phone verification, and review of their school activities. They were unable to verify 66 total due to being unable to contact them, but 58 others were unverifiable to other or for other reasons. COA wrote in its report, the existence of 58 voucher program beneficiaries could not be verified for the following reasons. 32 had officially or unofficially dropped out, 12 transferred to other schools, 11 were not enrolled in the second semester, 2 were reported deceased, and 1 was absent during validation with no school records available. For the 2 deceased students, COA recommended to the DepEd to include additional guidelines to govern cases of beneficiaries who pass away, as they only covered what would happen should a parent or guardian or guardian die. A state auditor also advised agencies to strengthen monitoring systems. There were also 5 voucher beneficiaries who were misclassified under wrong voucher categories, resulting to another overpayment of 14,710. COA also found that there were incomplete and improperly maintained supporting documents for voucher redemption, including a lack of report cards and various certificates. In DepEd response, in a statement, Department of Education said that it would act on COA's findings on the voucher program. As part of its 5-year layer validation, DepEd, through its co-manager of the Senior High School Voucher Program, Private Education Assistance Committee or PEAC, has completed its 2025-2026 validation. Through this year-end validation, flag cases are being reviewed and confirmed overpayments will be recovered, the agency said in a statement. DepEd remains committed to ensuring that public funds are properly accounted for and used for their intended purpose. Teka lang. Itong nakalagay dito na ano, dun sa nakita ng COA. 58 daw eh. Teka lang ha. Doon sa 58, 32 doon ay officially or unofficially drop out. Meron kasi kunyari mag-enroll yung bata. Mag-enroll yung bata. And then nakapasok na yun sa PEAC. Kunyari papasok siya ng 2 buwan o 3 buwan. And then titigil. Ngayon, ang PEAC naman magi-inspect. Kunyari magi-inspect o anong kunyari? Magi-inspect rather. And then makikita nila na walang existing na ganung bata. Ngayon, ang gagawin nila doon, tatanungin nila kung bakit. Kung yung bata ay officially enrolled naman at nag-drop, di madali lang i-justify yun. Yung pangalawa, yung 12 transferred to other schools, madali lang i-justify yun. Paano? Sabihin lang na kalilipat yung estudyante sa ibang school. Yan. 11 were not enrolled in the second semester. Madali lang yun. Kasi minsan lang beses ang magbibill, di ba? Isang beses lang magbill ang mga schools during the first semester lang. Hindi na siya pumasok ng second semester. Di madali lang i-explain yun. Yung 2 daw na namatay, madali lang i-explain yun. Namatay nga eh. Anong gagawin mo? Ito yung hindi madaling i-explain. And one was absent during validation with no school records available. Yon ang hindi mai-explain. But out of 58 na voucher program beneficiaries, parang ito lang yung mahirap i-explain. Yung isang estudyante na nakalagay sa voucher program na wala naman siyang record katulad ng record na siya ay nag-enroll, na nag-submit siya ng form 137 o SF10, ganyan. And then, wala kang may pakita na proof na siya ay existing as student. So, kung ako ang tumitingin dyan, out of 58 students na sinasabi nila na overpayment ng Department of Education, parang yung isa lang ang problematic dyan. Yun. Ginagawa po talaga ng PEAC yung bumibisita sila sa mga private school. Kunyari, sa dami ng aming estudyante, hindi nila tinitingnan lahat. Kunyari, Tabs Alicia, sila yung randomly picking number of students. Kunyari, 10 estudyante. Hanapin nila yung 10 estudyante o 20 estudyante. Nasaan itong mga ito? And then sila na mismo mag-i-interview. Hanapin nila. And then tingnan nila yung ID, mga ganyan. Tingnan nila yung mga attendance, mga ganyan. Pero, kapag meron silang hinanap na estudyante at wala kang may pakitang records, yun, magiging suspect ka para sa ghost students. Tingnan natin ang isa pang balita. Ay, nilinaw na Malacanang na magbibigay ang gobyerno ng 60 pesos kada araw na wage subsidy sa mga small and medium enterprises na hirap ipatupad ang bagong minimum wage increase. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakatakdang maglunsad ng Sagip Trabaho Program ang Department of Labor and Employment. Layo ng nasabing programa na maiwasan ang tanggalan ng empleyado at pagsasara ng maliliit na negosyo. Tatagal ang ayuda ng 3 buwan sa klaw ang Oktobre, Nobyembre at Disyembre. Kailangan lamang magsumiti ang mga negosyo ng Department of Trade and Industry Certificates, financial records at listahan ng empleyado sa online portal o DOLE regional offices para maging kwalipikado, habang maglalabas naman ng DOLE ng kabuuang guidelines para sa naturang programa. bang na yun ay dahil nga nagtaas ang minimum wage sa NCR ng 755 na yata, 755. Nagtaas yan ng 60 pesos sa daily minimum wage.
1: 60 pesos.
0: 60 pesos. Eh kapag halimbawang ikaw naman ay isang maliit na negosyo, tapos magsusumite ka ng mga requirements, tapos tatlong buwan lang pala yun, eh no thanks. Ang dami mong isusumite na dokumento, tapos tatlong buwan.
1: Sayang pa yung oras mo noon.
0: Ibigay mo na lang yung 60 pesos. Wala ka ng problema. Hindi pasyente kundi mga hinihinalang puslit na sigarilyo ang nakita ng mga otoridad na sakay ng isang ambulansya sa Kapatagan, Lanao del Norte. Sa ulat sa GMA News, sinabing pinara ang ambulansya ng isang checkpoint sa Bansarville 1 sa Kapatagan kahapon na madaling araw. Ayon kay Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10, pinahinto ng mga otoridad sa checkpoint ang ambulansya na walang blinker at walang sirena. Nang suriin, nakitang may takip na kurtina ang likod nito. Pero nang buksan ang loob ng ambulansya, tumambad ang ilang kahon na may laman na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 1,000,000. Inaresto ang 31 years old na driver ng ambulansya at kasama ang kanyang 19 years old na alalay. Lumalabas sa paunang impormasyon na hiniram umano ng driver ang ambulansya sa kaibigan nito na empleyado ng local government unit ng Sultan Naga Dimaporo na pinagmulan ng sasakyan. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang mga naaresto at ang may-ari ng sasakyan. Ano ba yan?
1: Ay, pwedeng hiramin.
0: Pwede palang humiram ng ambulansya.
1: Kailangan ko nakakita ng gano'n.
0: Ito naman! Sugatan ng isang babaeng bumbero na rumoresponde sa sunog sa Barcelona, Sorsogon matapos siyang pagtatagain sa likod ng lalaking may-ari ng nasusunog na bahay. Sa panayam sa media, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, spokesperson ng Bureau of Fire Protection, na nangyari ang insidente noong madaling araw ng Linggo sa Barangay Bangate. Ayon kay Arroyo, kabilang ang biktima na si Fire Officer 2 Chris Anconda sa mga bumbero na rumusponde sa nangyayaring sunog sa bahay na gawa sa light materials. Habang inihahanda ang gamit, bigla na lang umanong pinagtataga ng suspect ang isang lalaking senior citizen. Ayong suspect na may-ari ng bahay, isang senior citizen, ang likod ng biktima. Isinugod sa ospital si Conda na stable na ang kondisyon at nagpapagaling. Samantala, hinabol naman ng otoridad ang suspect at nadakip. Bukod sa itak na ginamit sa pananaga, may nakuha na umanong patalim sa lalaki. Sinabi ni Arroyo na napag-alaman na dati ring nasangkot sa insidente ang suspect. Insidente ng pananaga. Palaisipan naman sa kanila kung bakit inatake ng lalaki ang bumbero. Yung firewoman. Gayong rumosponde ito sa pag-apula ng apoy sa kanyang bahay. Di kaya nagalit dahil mabagal?
1: Ha? Huh?
0: Di kaya nagalit dahil mabagal?
1: Okay.
0: Sabi siguro nung mama, oh. Ang bagal nyo namang rumosponde. Ang bagal nyo namang bugaan ng apuyan. Nasunog na lahat. Uminit siguro ulo niya. Mm. Oh, yun. Nanaga.
1: Na-trigger.
0: Nakaw. Sige. Yan na muna ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Taps Radio sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ
1: Tutut!
0: No Name. Samantala, magbabalik kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala.
2: Incoming grade 11 ka ba? Naku, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
0: Ine-enjoy na ng mga estudyante namin yan, ang Sterling Campus, mga grade 11 at ilang mga grade 12 ang gumagamit sa Sterling Campus. Samantala, yes, sa susunod na school year, ito ay gagamitin na ng mga estudyante na pasok sa tinawag nating TAPS Science Section.
1: You know.
0: You know. Sige! Enroll na o dili kay magpa-reserve na para sa TAPS Science Campus na gagamit na mag-i-stay dyan sa may TAPS Sterling Campus. Aki-daki!
1: Yes!
3: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M, on 107.1 TAPS Radio.
4: The long wait is over, finally! Here is DJ No Name on 107.1 Apps Radio.
0: Good morning! 7:12 ang ating oras!

0: Bago kami magpatuloy, paki-follow yung aming FB page na Tops Radio 107.1/107.9 FM. Yes. Yun na yung ating gagamitin na Facebook page sa mga susunod na mga araw.
1: Uh-huh.
0: Ito po ay Tops Radio 107.1/107.9 FM. Yan po ang FB page na bagong gawa para po sa ating mga live videos sa mga susunod na mga araw. Tops Radio 107.1/107.9 FM. I want to break free. Pakiclick na yung follow o like. Musta na yun, Mr. M? Musta na yun, Mr. M?
1: Yes. Okay naman, no name.
0: Okay
1: same,
0: naman.
1: Same pa rin.
0: Oh, talaga ba? Ang tagal na natin hindi nag-DJ, ah.
1: Oh, eh. Busy tayo sa kan, eh. Sterling, eh.
0: Busy. Good morning kay Doc Ray, kay Ate Che. Magandang umaga.
1: Yes.
0: Get well soon.
1: Morning po, ma'am, sir.
0: Mahirap pala talaga ang kumakain lagi ng bagoong.
1: Oh.
0: Hindi na kumakain yata si Ate Che ng bagoong ngayon.
1: Oh,
0: isinusumpa mo na ba ang bagoong, Ate Che? Magandang umaga kay Engineer Mario ng NTC Santiago.
1: Good morning po, sir.
0: Sir Mario, sabi niya, may ghost students din pala, no? Doc Mike, sabi niya.
1: Meron.
0: Meron.
1: Kung may ghost project, may ghost student din.
0: Kung may ghost project, may ghost.
1: Oo, oh, lahat nalang may ghost, no?
0: May ghost students din. Pero never naming gagawin yan. Kasi nga po, masisira ka sa para sa ano, 14,000 pesos? O 9,500 pesos?
1: Oh, doon tayo sa tama.
0: Oh, kapag mahulian ka ng ghost students, alam mo na mangyayari. Mawawala sa'yo ang voucher program at mawawala sa'yo ang ESC certification. Oh, magiging wala na. Wala ka na makukuha mula sa PAYAC. Ewan ko lang kung bakit interesado naman yung ibang mga yung ibang mga schools na maglalagay ng ghost students dyan. Bakit naman, go? Para sa 9,500? Itataya mo yung record ng iyong paaralan? Huwag ganun.
1: I want to break free.
0: Doon sa tama. Ay nako, magandang umaga sa mga magulang na naghahatid na ng kanilang mga sasakyan,
1: yes,
0: ng kanilang mga anak sa paaralan.
1: Oo, good morning po.
0: Nasa sasakyan ngayon. Nakatunin po ba kayo?
1: Sa
0: mga nasa Ilagan, magandang umaga, mga parents ng Ilagan City.
1: Yes, morning po.
0: Mga Tops Radio listeners sa Rojas, Isabela. Nandiyan ako anong ano eh, nung Monday.
1: Monday.
0: Sa Ilagan.
1: Ilagan.
0: Nandiyan ako tapos dumiretso ako sa Rojas.
1: Rojas.
0: Yan. Tapos nagpansit ako mag-isa.
1: Pansit.
0: Sa Felicitas Pansitera.
1: Pansit. Anong pansit?
0: Batil patong.
1: Batil patong?
0: Siyempre! Siyempre! Tapos may nakahanda na na sibuyas at nadikdik na rin yung sili.
1: Ikaw kasi no name eh. Kung ano na sila sabi mo eh.
0: Nadikdik na nga yung sili eh. Yun ang masarap.
1: Ready to eat na.
0: Good morning din dyan sa Top Santiago. Nandyan, yes, din ako sa Top Santiago nung Linggo.
1: Linggo?
0: Nung Linggo.
1: Ano ginawa mo, no name?
0: Tinina lang yung construction. Patapos na yung construction ng apat na classroom,
1: yes,
0: sa Top Santiago campus. Susunod
1: okay na
0: rin na matatapos ang Tops Nasim Rojas. yung additional classroom na tatlong classroom sa likod.
1: Yun. I want to
0: break free. Unti-unti yan, matatapos din yan.
1: Tapos din.
0: Yung classroom naman sa Sterling ay unti-unti rin tinatapos yung mga iba pang mga classroom na hindi pa natatapos. Diyos ko, Mayor!
1: No. Eh, naumpisan na yata yung flooring no name, ha?
0: Naumpisan na naglagay ng carpet yung iba pang mga theater type na mga classroom.
1: Uy.
0: Yung tatlong classroom na natapos ay para yan sa grade 7, grade 8, at grade 9. Yung isa pa na para sa grade 10, tatapusin din.
1: Tapusin na pa?
0: Apo! Saan ka pa mag-aaral ka at ang classroom mo ay theater type, parang nasa sinehan ka?
1: Apo?
0: At nakakarpet ang iyong classroom?
1: Apo?
0: Yun lang, hindi ka pwede magpasok kung ano-anong mga kape, drinks, soft drinks.
1: Dati naman ng policy yan, no name. Maski dito, wala akong kumakain sa loob.
0: Lalong-lalo na nakakarpet ka, di ba?
1: Oo.
0: Pero hanep, ayos! Excited lang ako makita yung mga estudyante sa science section na mapunta sa TAPS Sterling Campus. Tumatanggap na po ng reservation ang admin office.
1: Yes. Enroll na po.
0: Enroll na po para sa aming... hindi pala enroll. Reserve na, magpa-reserve na para sa TAPS Science Campus or TAPS Science Section.
1: Oh, nagkakaubusan na ba ng slot, no name?
0: Hindi pa naman, pero pa naman. Marami na po naka-reserve.
1: Yes.
0: Alam mo ang ganda nun, Mr. M?
1: Hmm.
0: Kapag maghatid ka ng anak mo, pasok ka sa gate.
1: Pasok?
0: Yung sasakyan mo, papasok sa gate.
1: Mm-hmm.
0: And then iikot ka papunta doon sa likod.
1: Ah, doon na yung main entrance.
0: Doon mo ibababay anak mo sa mismong anong tawag diyan?
1: Likod.
0: Sa may canopy sa bandang likod, may entrance doon.
1: Oh.
0: Doon mo ibababa ang iyong anak. Tapos iikot ka para kang nag-drive-through sa Jollibee.
1: Iikot, no?
0: Para kang nag-drive-through.
1: Mm-hmm.
0: And then ikot palabas hanggang palabas. Sa makalabas ka ulit sa gate. Yun.
1: Oh, ganun pala yun.
0: Ganun na sistema niyan.
1: Kailan gagawin yung pathway, no name?
0: Pag matapos na yung mga classroom, ay gagawin na, sesementohan na rin yung daan papunta sa likod at palabas din lang sa same gate.
1: Oh.
0: Yan. May exit and entrance yung ating malawak na main gate.
1: Mm-hmm.
0: May entrance dyan, may exit dyan. And then, siyempre, ang security, todo-todo yan.
1: Uh-huh.
0: Actually, yung gate natin ay magkakaroon ng automatic barrier. Anong tawag doon?
1: Automatic.
0: Automatic barrier. Kung ang plate number mo ay nakaregister doon sa gate,
1: mm-hmm.
0: Paglapit pa lang ng sasakyan mo ay magbubukas ng kusa ang gate barrier.
1: Oy.
0: Oh, di ba? And then kapag halimbawa hindi naka-register ang iyong plate number, wala, hindi magbubukas.
1: Oh, kailangan i-register.
0: Kailangan mo i-register and then para meron kang access sa pagpasok sa o pagdala ng mga estudyante sa loob mismo ng campus. 'Yun yung mga gagawin.
1: Susunod na project
0: pero mangyayari yan siguro mga November or December, matatapos na po yan. Pati yung mga classroom ay target na matapos ngayong December 2026 para pagpasok ng January. Pwede na kayong mamasyal, makita nyo lahat ng mga classroom na tapos na tapos na.
1: Yes.
0: Aki-daki.
1: Aki-daki.
0: Ang natapos lang po ngayon ay, kung di ako nagkakamali ay ilang classroom ba yun? Kung di ako nagkakamali ay mga 15 na classrooms. And then, ito na lang yung mga theater type na mga classroom na maluluwang. Yun ang inihahabol natin para sa mga grade 7, 8, 9, 10, 11, and 12 na science section. Okidoki! Kung gusto nyo mag-aral sa pinakamagandang classroom at pinakamagandang school facility, magpa-reserve na sa TAPS Sterling Campus. Sabihin nyo lang sa admin, sa TAPS Science po, magpapa-reserve kami. Okidoki!
1: Yes.
0: Ah, binabati ko nga pala si ano si Mamang Bakit diyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya.
1: Yo no.
0: At siyempre kay Papang Lakay diyan sa Top Santiago. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po.
0: Good morning din kay Kuya Dominic na yes. Nag-aasikaso ng aking coffee vending machine.
1: Oh, may bago kang kunyay no ni, ma? Ingredients.
0: Anong flavor?
1: Matcha latte.
0: Ha? Huh?
1: Matcha latte.
0: Matcha latte. Masarap daw 'yun.
1: Ha? Huh?
0: Masarap daw 'yun.
1: Itetestin ko nga no name.
0: Ah, sige, maglagay ka nga at libre mo nga ako ng kape.
1: Okay. Oo.
0: Paano?
1: Testing natin, testing.
0: Palibre, maski ano lang. Alam mo, wag mo ako bigyan ng kape ng madaling ano, ng umaga.
1: Bakit?
0: Bigyan mo ako, medyo hapon na, ganyan.
1: Hapon?
0: Oo.
1: Okay, okay.
0: Nagpapalpitate ako pag gano'n, pag binibigyan mo ako ng umaga eh.
1: Eh, yung pala yung parang stress mo pala, no?
0: Oh, hapon na lang.
1: Hapon, pag wala ng stress.
0: Oo, yung nakauwi na yung may estudyante, ganyan.
1: Okay.
0: Dami
1: okay, okay.
0: Kong, ano ngayon?
1: Naisip.
0: Daming stress sa mga bagay-bagay.
1: Ganun talaga.
0: Pero sabi nila, kakambal ko na daw ang stress. Kaya nga nung ano, kailan ba yun? Nung Sunday?
1: Oo. Oh.
0: Lumayas kami nung Sunday eh.
1: Oh, saan kayo napunta, no name?
0: Ha?
1: Saan kayo napunta?
0: Di mo alam?
1: Hindi no name.
0: Sabi ko na, hindi mo ako fina-follow sa Facebook.
1: Hindi, no name.
0: Naka-unfollow yata ako sa Facebook.
1: Ay, pangita ko pa sa'yo. Oh.
0: Naka-friend lang yata ako, pero naka-unfollow ako.
1: Ah, hindi.
0: Ba't di mo nakita yung My Day ko?
1: My Day mo?
0: Ah.
1: Ah, hindi naman ako nag-Facebook nung nitong mga nakarang kwan eh.
0: Ay, ganun?
1: Oh, naka-tip more on TikTok lang ako, no name.
0: Ay, ganun? Nangyayari ba yun?
1: Ha? Ah?
0: May tao ba na hindi nagbabrowse ng Facebook? Meron?
1: Oo. Ikaw lang naman malikot ng pan eh, kamay eh.
0: Sa Facebook?
1: Oo.
0: Di rin. Lahat ng tao nagfe-Facebook, ano ka ba? Pero pumunta kami dyan sa Eco Park.
1: Oh.
0: Nung Lower Magat Eco Park.
1: Oh.
0: Nung Sunday ng tanghali. Hanggang Hali. Hapon kami dyan.
1: Uh-huh.
0: Gusto lang sana ni Sian magbike.
1: Magbike?
0: Pero...
1: Diba ayaw mo nang lumalabas-labas? Ba't na anong nakain? Ba't nababas ka ngayon?
0: Gusto ko pero ayoko yung mainit. Kaya ang ginawa namin, kumuha pa rin kami ng room. Aircon room.
1: Oh.
0: Para pag mainitan ka, di pasok ka sa room. O di,
1: na iba ang trip mo ngayon, Nima?
0: Natulog kami ng siguro launa hanggang alas 3. Tapos alas 4, ay alas 3 pasado, saka kami ulit umikot. Nagbangka pa nga kami!
1: Bangka?
0: Oh, parang bata na nagbangka.
1: May bangkahan ba dun?
0: Meron. May bangka dun. Tapos, sa susunod na pagpunta namin dun, magdadala daw kami nung ano, yung pamingwit.
1: Ah, mag-fishing kayo dun. May fish pan ba dun?
0: Ano dun? Parang lagoon yun. Tapos, mayroon daw mga tilapia.
1: Tilapia.
0: Kung may mahuhuli ka, edi ano mo daw, pwede mong iluto.
1: Kasama na dun sa binayaran mo.
0: Kasama na dun sa binayaran mo. Meron ka lang ipaparegister daw yata.
1: Paldo ka kung makahuli ka ng 10.
0: Gusto ko nga pumunta dun eh.
1: Ihaw, no?
0: Basta mamingwit lang ako doon sa may lilim.
1: Tapos gawin mo paksi yung iba.
0: Mainit din kasi. Akala ko nga medyo mas malamig doon eh, pero mainit din.
1: Mainit pa rin doon eh, maski...
0: Medyo mainit. Pero babalik ako doon.
1: Babalik ka doon?
0: Babalik kami doon na dala daw namin yung bisikleta ni Cian Lee. Kaya nga pinaayos namin yung bisikleta nung Lunes eh.
1: Anong bisikleta?
0: bisikleta ni Cian at saka yung bisikleta ko.
1: Anong bisikleta yun? Yung parang kay Ivan nun?
0: Oo.
1: Yung malaki?
0: Oo.
1: Kaya na ni Cian yun?
0: Ganun nga ang bago niyang bike, di ba?
1: Okay. Pagbikin mo rin minsan, no name?
0: Kaya nga.
1: Para hindi nag-stay sa bahay nyo.
0: Wala lang. Kailangan lang umexit sa pagkakakulong sa kwarto.
1: Diba, para may
0: diba long weekend nga kasi. Long weekend dahil local holiday nung Monday. Kaya yes. Wala lang. Lumayas lang kami.
1: Kailangan din niya ng kwan ng outside activity.
0: Tapos ang problema lang namin, daming lamok.
1: O yun talaga, kalaban mo.
0: Daming lamok.
1: Oo.
0: Dapat pala pag ganyan magdala ka ng ano? Maglagay ka ng anong tawag doon? Yung lotion na...
1: Off lotion.
0: Para hindi ka kagatin ng lamok.
1: Maski mag-off lotion ka noon minsan, kakagating ka pa rin eh.
0: Lalo na pag gustong-gusto ng ano... ng lamok yung dugo.
1: Oh, lalo na kung
0: matamis yung dugo.
1: Matamis yung dugo mo, no? Titirahin ka talaga eh.
0: Pero parang naiisip ko lang, paminsan-minsan kailangan lumabas.
1: Paminsan-minsan.
0: Kesa matulog na lang sa kwarto. Minsan kasi natulog ako sa kwarto nung Saturday night yata yun. Hindi ako nakatulog ng gabi.
1: Bakit?
0: Ewan ko.
1: May kasama ka o wala?
0: Natulog ako ng daytime.
1: Ah, daytime.
0: Tapos, nighttime din ako nakatulog. Ewan ko kung dahil natulog ako ng tanghali o dahil ito ay sign of aging.
1: Oh. Ganun talaga noon eh, pag natulog ka ng tanghali, huwag kang alas stress.
0: Ayaw ko isipin na ito ay sign of aging.
1: Sign yan ng panon eh. Sign yan ng kwan. Gumagwapo.
0: Wow.
1: Pag gumagwapo ka daw eh.
0: Hindi ka nakakatulog?
1: Antukin ka na daw. Oh.
0: Kaya ka antukin?
1: Ha? Hindi no name. Saka lang ako inaantok pag kwan. Pag sa seminar, alam mo yun.
0: Ikaw nga, may pa-meeting lang si Doc Mike eh. Nakatulog ka na kaagad, nasa harapan ka pa niya eh.
1: Oh, ayoko nga umatid minsan ng meeting eh.
0: Kailan yung meeting na ano? Kailan yung meeting na nag-meeting tayo sa Arsinas Hall? Sa Arsinas Auditorium? Na sinita ka ni Doc Mike?
1: Hindi ko mapigilan yung kanunin.
0: Sinita ka ni Doc Mike kasi natutulog ka na eh. Nasa unang linya ka sa harapan.
1: Oo eh. Ang ganda naman kasi ng upuanunin. Ang sarap ng pwesto ko doon.
0: Mga classmate, natutulog si Mr. M. Kaharap niya si Doc Mike. Nasa unang linya.
1: Di naman nunin.
0: Ano?
1: Ha?
0: Ano?
1: Napikit lang yung mata.
0: Napikit yung mata.
1: Pero parang... yung tenga nakikinig.
0: Sus!
1: Oh.
0: Para kang si Congressman Abante.
1: Bakit
0: natutulog
1: Congressman?
0: Sa hearing.
1: Huh?
0: Natutulog habang ongoing ang impeachment hearing. Mm-hmm. Ayun, sinita, pinagising. Dahil kung gusto daw yung matulog, pumunta siya sa ibang lugar, wag doon sa impeachment court. Next time, pag makita ka ulit ni Doc Mike na natutulog habang meeting na ganun, siguro sasabihin ni Doc Mike sa'yo, parang alam ko na kung ano sasabihin niya eh.
1: Ano?
0: Lumayas ka dyan sa harapan ko.
1: Wala tayong magagawa dyan.
0: Lumayas ka dyan sa harapan ko, natutulog ka habang nagpapameeting.
1: Wala tayong magagawa dyan kung palisin ka ni Sir Doc Mike.
0: Usnea ka, natutulog ka kasi... War ka. Sige na, 7:30 na ang ating oras, mga classmates. Ang tabayanan ng susunod na DJ, DJ Max.
1: Yes.
0: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Okay, doki. Palong ka na, Mr. M.
1: Mapapala na yung pinachinese sa pinakulad sa balat ng radyo. Wala ba yung lingkod, Mr. Rem?
0: At siyempre, ang inyong kaibigan sa radyo, ang DJ na... Gwapong-gwapo sa sarili, DJ!
1: Tutu!

0: Pops Radio 107.1 Radio TAPS Pops Radio.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.